0: isikhathi sokunqamuka kwempilo. Sekuyimpilo ezithathela izinqumo. Kofanele ukubuyisela ukuphila kwayo kuyona. Ngoba vele usukuboleka impilo vele ukuphila. Yingakho ngisho ngithi imistake enkulu engenziwa umuntu ukuphakamela impilo. Ukuba against impilo. Ungaba against abantu. Kodwa nothi impilo. Ngoba impilo iyahlonishwa. Konke siyikona. Siyikona. Ngayo silapha ngayo. Yeka konke lokho ama-systems okuqhamuka ama-systems. Loko nje okusenza sihlukane phakathi. Sichomelane. Sikalani ibanga lokucabanga kwethu nomqondo wethu ukuthi kulangana. Kodwa still kuyize lezi. Ngoba vele into esuke ingekho sisuke sijaha umoya. Nako konke futhi okukhona kwama-systems. Ama-religion ne-spirituality ngokuhlukahlukana kwazo. Yibo konke futhi okusenza sijahane, sijajane, sihlulelane. Kodwa still achazi ukuthi nanoma kuthiwa ukwazi kanganani lo okwenzayo, impilo usungayiqonda ngokugcwele phepha konke. Impilo inkulu kunawo konke lokhu esigaba ngakho nesime ngakho. Nokusemqondweni ngobuhlakani bethu. Inkulu impilo kunawo konke lokho. Yikona sifanele sifunde ukuhloniphana nokuphilelana nokuthandana. Nokunikana indawo nje. Kodwa phela konke sihloniphe yona impilo. Ngoba impilo yiyo eyenza ukuthandana. Cause iGod iwubuNkulunkulu njengoba ngasho wathi iUniverse. iwubuNkulunkulu bayo ngokwayo. Akekho ongafinyelela ekuyiqondeni. Leyo nkulumo kuze kube bantu bayambulelwa khona.
1: Ulalele uKing Shambonizer ngolwesithathu nangolwesihlanu intatha kusa from 12 to 3 kwi No Trouble No

uyilalele nomzali wakho esimbiza angoma noma uma ukuthi ngicela ukuchaza kahle le uma ukuthi akasekho angisho ukuthi wena zikhiphe ngaphandle unga uthi shampoo nazi mina ngeke ngicela ingoma ngoba ngaseke obungathi mawungathola ithuba mathiwa nje now 10 minutes unoma wakho ufisa ukumdlalela ingoma zomdlala ingoma kuphela ngeke usho ukuthi yiphi ingoma obungamdlalela yona makuthi khona ngitshele ingoma ozongidlala na Sunday makuthi khona ugift ozomthengela yona tshele ukuthi yiphi lo gift njengayo lonke sengijelela igown necake kodwa ngicela uphisi wekhekhe lungu sibuya ngala singena kwi-guest yethu ekhona isikhona njengamanje endlini zomsakazo right ziphinziswa ziphi intombi phansi enkandla phansi emsinga ephezulu lapha ebhulu niyaphila empandle ntencane ke lo

0: into zenzeke.
1: Ngifuna ukubuza ukuthi ubaba ngathi nisathandana naye niseyingane nisaqomene nawe wayekuphi imali?
2: Engiphi imali? Ishoka lami lengiphi imali? Lalela ngani yami nizazi izinto. Isoka lakho, isoka lakho, lalingakuyokuthi ukuphi imali. Noma kuthiwa niyathanda ukupha niyazo yinqaba ngoba umthetho wawuthi imali ma unikwa yona yinqaba. Hayi namhlanje wanibiza legama imali nifuna kubantu nina amasokeni nifuna imali. Izokulobola ngani? Ufuna le mali eqondelela umhlambe lifuna ukulobola ngayo livele lihlehle manje likuphephela lingabe sakushada isoka lakho. Ikona ningasashadi nje manje yingoba kunjalo bantu abami.
1: Ngifuna ukubuza ukuthi ubaba ngathi nisathandana naye
3: ngani ngani asilwele ugogo la wenzi namuzu ugogo into ayishoyo kodwa wenzisa baphosisi bami abathi indoda yaphiwa imali
1: ubaba ngathi nisathandana naye ngani nisaqomene nawe wayekuphi imali
2: engiphi imali
3: aha
2: ishoka lami lengiphi imali
3: tobo
2: nalela ngani yami nizazi izinto. Isoka lakho, isoka lakho, lalingakuyokuthi ukuphi imali. Noma kuthiwa niyathanda ukupha niyazo yinqaba ngoba umthetho wawuthi imali ma unikwa yona yinqaba. Hayi namhlanje wanibiza legama imali nifuna kubantu nina amasokeni nifuna imali. Izomlobola ngani?
3: Yabonga gogo, solobola ngani impela? Siyolobola ngani sifuna imali? Siyolobola ngani impela gogo, misifuna imali gogo, misifuna imali wena gogo, siyolobola ngani? Siyolobola ngani? Nami sifuna imali, isoka liyikhiphe imali. Yamwonga gogo. Yacabanga uba nawe njengoba nje ubaba azasebenza ulindele makuphela inyanga nje uzokubheka. Ithi mina no more, ngizokulobola ngani?

0: ngibiza isiduko ngoba isibongo saka sigwebela kahle kahle uZondi ngosichaza ngelinye ilanga.
1: Okay.
0: But sidabuka kaZondi.
1: Alright, ukhuliswa umabani?
0: Ngikhuliswa uMasukudu Mancinjane.
1: Uyena impondo.
0: Yes.
1: Okay, right ke uMancinjane. Alright, ingane kaMancinjane le. Ekhaya masikhula sikhuliswa uMancinjane. Impilo ibinjani kwena toward as umuntu wesifazane?
0: Ya, ekhaya sikhulile sikhuliswa uma ubaba ushisa bancane because mina bengina 4 years, twa wahamba ngina 4 years.
1: Okay.
0: Sakhula sikhuliswa uma siyingane ezu 6 kuma.
1: Okay.
0: Amantombazane u 5 umfane yedwa engala ngasekugcineni. Sakhula ekhaya impilo yayingekho right.
1: Okay.
0: But umzali wethu wayezama ngayo yonke indlela ukuthi ube right. Ngizalwa umama strong ke mina. That's why nami ngistrong.
1: Ingqothovu.
0: Yeah, ngizalwa ingqothovu yomama, ngizalwa ingqothovu yomama sasingalali singadlile. Uma wami ehamba aorder eThekwini ehamba ayodayisa emapenshelini.
1: Okay.
0: Aorder impahla zokugqoka, aorder ama fruit, ahamba ayodayisa emapenshelini ukuze sidle.
1: Mm. All right. Imanga, na into engifisa ukuyazi, nikhula niyama besifazane nibaningi umfana uyedwa.
0: Yes.
1: How is life ekukhuleni nikhula nodwa niyamantombazane? Xabana kwakuba kanjani?
0: Ukuxabana ekhaya ya kwakukhona but hayi ngaleyo ndlela because uma umuntu onenhliziyo encane ekhaya ubugcina ubona ukuthi ayikho lento because sizokuhlela. Ya udlala ngesikhathi sakho ngoba yonke into izoba ijoke. Uzothi kade udiniwe wena siyishintshe nje sifike siyenze ijoke into beyinto ezokhewa nje usuku lonke. Noma sasixabana but kwakungayona into eningi ukuxabana. Kwakuleyo sosikhashana nje ubona ukuthi futhi vele igcine ngizogcina ngiyihlaya. Because ngizohleka.
1: Basa khona bonke odadewenu.
0: Yes, uyedwa osashona engumlamayo omdala.
1: Okay. Yes. So ma usakhona.
0: Uma wasekho naye.
1: So now sekuyixoxo nexoxo mayigxumela.
0: Yes.
1: Sekukuthi yes. Nje manje kube lapha nalapha uzama uzamele idleke sakho.
0: Ya, angizameli mina idleke sami ngoba ngiyafukamela nje ngifukamela ingane zami ngifukamela usisi bami. Bayazi nami baze bathi angigagani nje angikashadi
1: ngoba. Hayibo.
0: Vele bathi ngeke ba mangigagani kusho ukuthi ngeke bakwazi ukuthola lezi zinto abazitholayo. But sekuyimini umzali wabo. Ya, ngisho kanjalo ukuthi sekuyimini umzali wabo. Ngendlela engenza ngayo uma bedinga into ngenza show ukuthi bayayithola
1: mlaleli ngasekhaya omgungundlovu na 7.6 FM namhlanje sihlele nosisi uZodumo but ke usinodumo ke mina ngithi owodumo yabona nje ngiyithanda indlela athobeke ngayo namhlanje nje bela emsakazweni uya understand ukuthi sisi redweni he akayiphethe kanje kodwa nami angifuni ukuyiveza lento ayiyona right uyasuka ke eHarding yine kuletha ngase Maritzburg
0: okay ngizoyiqala nje emumva
1: ngayikhi
0: phakathi mhlawumbe ngoba khona ezomsiza
1: ya
0: ukuza kwa members backers angebe mnandi
1: okay
0: because ngasuka ngumuntu owayibaleka kahle kahle ngagana ngayeke isikole ka standard 6 ngahamba ngawugana emakhaya kaganwa wakhe
1: make wait baqukula
0: no
1: oh why vumele it was willing from your heart
0: nami nje ngangithanda nje nami
1: okay
0: ukuba inqothuvi yomama
1: ka okay yeah ngiyunderstand
0: singagana nje ngashiya ke isikole ka standard 6 bathi u grade 8 ngahamba ngayogana ngahlala ke emzini kwakuthi uma ngihlele emzini isima sikho right abantwana ngumuntu engabathola abantwana
1: khona la
0: khona endlwini la ngane khona
1: usuganile
0: yes ngangathola ingane nganga umuntu ongahleli kahle nga kwanamagama nje ngibizwa ngawo
1: ima kubizwa babo kwamkhonyana noma umama
0: abasemzini kubo kwamkhonyana no babezala nje nabanye ke ama extended family
1: okay.
0: Bathi umama ezala wayengiphithe kahle sasiswana sithandana
1: oh okay wow kuyimvela kancane ke lokho ukuthi abantu abaningi bazala no nomama ezala
0: yanginaka ukuzana nomama ezala nasemjolweni yami yedlula sasajoy manje ngomzalwane nasemjolweni yami nje edlule bengizwana nomama ezala
1: okay sizobuya size lapho now ya ububaleka usuke Harding
0: ngabali ngawukuthi ke kuhamba indoda yabona thina mangizali yayibona lento esho umndeni ukuthi hayi akazali ngempela lo muntu yana indlela ezenzayo ke yalala ama out yayibona leyo ndizo
1: ngibesisayisa
0: ngathola itofu emzini womuntu ukuze ngikwazi ukuthola imali kahlahla sengiplanile vele ukuthi ngizoqhwentsha ngize la eMaritzburg usisi wami omdala
1: oh kwawuno usisi wakho vele omdala bese khona la alright usuyabaleka usuka emzini eHarding uza ngala eMaritzburg udadweni
0: usisi wami
1: okay alright
0: hayi ngafike ngahlala ke kwathola ukuthi angisekho emzini kwawukuthi kufanele ngibuye ekhaya ngabuyela ekhaya ngahlala ke ekhaya ke ngahlala nje ekhaya kwakuthi uma uthi umthetho emakhaya uthi uma uhambile unkosikazi kufanele bakulandele abantu basemzini bazokufuna mina ngasho emzini ngihamba ngathi ngisafuna umsebenzi because indoda isangenzeli lutho
1: akayisekwenzeli lutho because

0: uyahluleka ukudeliver ngayo.
1: Yes, yes.
0: Okay, right?
1: Into efayifane naleyo.
0: Okay. Bakuthola yini?
1: Sorry?
0: Bakuthola yini mase bekufuna le Maritzburg?
1: Yes, bayangithola kusisi wami.
0: Okay.
1: Wathi uma ngibuyele ekhaya, ngabuyele ekhaya, ngahlala ekhaya kwakuthi usisi wami ngitholele umsebenzi ke la eMaritzburg, sekufanele ngibuye ngize la. Kwakuthi kufanele ngihambe ngitshena abantu bomndeni ayazi into yasemakhaya.
0: Yes, yes.
1: Yes, emakhaya kunomthetho nje. Ezingase nayo ubaba sesisele noma
0: kufanele
1: ngihambe ngitshena abantu abaphethe uma ukuthi sengithola umsebenzi eMaritzburg ukuthi ngikwazi ukuphila. Hayi kuthi ayikahamba ke nami ngazibeka izathu ukuthi ngeke ngikwazi ukungithenga into zokugcoba nento engidinga as umuntu wesifazane.
0: Ngoba indoda ayisangenze lutho.
1: Yes, indoda ayisangenze lutho. Lapho uma bengithi mangifika ngizombikela ukuthi enene ma emzini kunzima athi ne ubuyela khona nami ngahlala kini ngamnandi. Uyacamanga emzini wami sengikhishwe ngisho indlu yami ukuthi angihlale endlini yami ngisahlala endlini enkulu. Sekuthiwa mangihlale ngedwa.
0: Imali khona la emzini yabantu.
1: Yes.
0: Usuwakhelwe ingciwa.
1: Khona la kuno round wakhona umfana nje yazi umfana nendlu yakhe.
0: Yes, yes.
1: Kanjalo. La endlini yakhe kwathoma kodwa sithatha izitsha zakhe uhlalela. Lapho lo
0: muntu. Izathu bayakupha sona.
1: Bathi akondli.
0: Umkhwenyana wakhe akasondli.
1: Akasondli ezengondli angizihlalele mhlambe mina uzongondla mase ngihlele endlini yami.
0: Okay.
1: Yes, kwawesi kakhulu ke lapho ke. Sengihleli lapha endlini yami ke kwawesi ngibuyele ekhaya ma kunje uma ngihlephulela ikabishi angihlephulela ikhandlela ukho ugesi emakhaya angihlephulela ikhandlela ngikhelela impuphu ngibuyele khona athi hamba upheka mntanami.
0: Okay.
1: Nanzo ke into eyangenza ukuthi ngigcine ngithola itorho ngangihola 130 ngenyanga njabulo.
0: Okay.
1: 130 ngenyanga.
0: Yo.
1: Itekisi yayiyodwa isuka eHarding iza la eMaritzburg izabantu abazo order. Labantu abazo order ngabatshana ngathi mkhani hamba nize ningitshele.
0: Ningifake
1: isikhali yes.
0: Okay, yeah.
1: Ngawuthola lo 130 ngangena emotweni ngazo ukuhlala kwami la eMaritzburg ngafika ngibalekela umendo.
0: Ha.
1: Because kwakushise.
0: Bakufuna after that.
1: Kushuthi bangangifuna bathi ngeke bakwazi ukungifuna ngoba vele ngishilo ukuthi ngiyofuna umsebenzi.
0: Okay.
1: Kwawukuthi bathi abantu basekhaya angibuyeke ngabuya keke ngahlala bangafika abantu basemzini ngathi mina mabefika nongibiza ngibuye ngizokhuluma nabo abagcina bengafikile ngeza kuthiwa ke usenomunye unkosikazi
0: amaka uzange wena udlule through i divorce kuthiwa siya divorce nawo amaphepha and stuff
1: no njabulo emakhaya lomgano yabo lomgano
0: lo
1: ani inkantolo ukuhlangana umndeni nje
0: okay
1: ukuthi sizocela sikhiphe inkomo engaka uhamba uhlala emzini okomshado zonke lezi zinto nizenza senhlala vele umuko wanenkomo nje makhaganiselana kanjalo kuthiwa umuntu asimthengisela simdayisela umuntu siyakha ubuhlobo once wavela wathi nginenkomo noma iyodwa uyahamba uhlala uba isigcina sakulomuzi
0: all right so umsebenzi uthola kuyiphi indawo le Maritzburg mawufika usisi wakho ehlala kuphi
1: usisi wami wayehlala kunendawo ethiwa iCape Tavern wayehlala esebenza khona ihlala khona.
0: Okay.
1: Angicelele komunye usisi owaye qhomo kazini wami. Angicelele ukuthi ngihlale ngale emaqeleni.
0: Okay, yeah, ngiyabona ngase ngenhla kwase 3 and Jam lalela emasikhathe
1: amahle. Yeah, manje kwakomazakhele uyakwazakhulisa. Ngihlale khona ke abesekusiswa ngitholele umsebenzi eAshbarton.
0: Okay. Emzini nomuntu.
1: No, esitolo.
0: Okay, okay.
1: Uma ngiwuthola umsebenzi eAshbarton ayikangibiza usisi wami ngize ke nangempela afika ubaba lo wase Ashbarton angithathe. Ashbarton kuyistolo phinda kudayisa notshwala futhi.
0: Okay, okay, kahle kahle ingomboco.
1: Yes, yami into ezithi ayifane nale ayike. Ngifike ke ngisebenze ke.
0: This is 20 bar.
1: It's
0: 2003. Bese ngisho ukuthi ayishutha amanxeba sabhipha. Ngiyabe sengisho 2003 usebenza esitolo eAshbarton somuntu. Sisagoyisa esitolo namanje.
1: Ey angazi njabulwa ngaze kade ngagcina futhi ngiyayingathandi ngoba ngavuka amanxeba ngoba ngahlukumezeka kakhulu.
0: Okay, all right, uyasebenza esitolo uhlala kasisi ule
1: imali. Ngiyasebenza esitolo ngihlala khona esitolo.
0: Okay. Uhlala esitolo?
1: Yes.
0: Okay.
1: Angisakhoni ukuya kasisi. Uma kufanele ngiye kasisi ngiyacela nakhona ngingavunyelwa.
0: Okay. Umnikazi stolo ngakuvumeli.
1: Okay. Esitolo ngilala khona. Uma ngilala khona esitolo ngiyakhiyelwa.
0: Kwaba ePakistan.
1: Yo, kwakungumuntu waseWilo.
0: No, ngisho ukuthi wabe ePakistan. Phela ke ibalale content.
1: Ngempela futhi.
0: Okay, yeah.
1: Hayi, ngilale khona ngikhiyelwa, nakhona ngiyakhiyelwa. Ufika uthatha hambe nawe uhlale eWilo.
0: Okay.
1: Umnikazi stolo.
0: Okay.
1: Ahambe nawe angikhiyela ngifika ekseni azongivulela. Mase ngibuza ukuthi uma kwenzeka nibanenkinga. Ungekho la usungikhilile ngokwenze njani athi hayi inkinga ngikizibe khona ayisebenzeke ngisebenze lapho uthathi ngisebenza 24 hours ebusuku nemina ngilala makubehlanu angizulala
0: yeah
1: because abantu bayaphuza
0: yes
1: ubusuku bonke kuze kuse angabibikho zozazo

0: ngishintshe ekuseni ngilalo. Uthi sengiyadayisa nje vele
1: se ucimezile.
0: Ucimezile.
1: Okay.
0: Ngelinye ilanga afike athi uzwile ukuthi akade ngikhulume kade ngibe nomuntu wesilisa eminyango. Mayifika fika ngisahle ngimpama.
1: Yo man.
0: And wayihlaza wayingadlali wayisatshiwa wayihlaza shame mvuka mama.
1: Okay, okay.
0: Wayihlaza.
1: Asingalishi igama simfisi.
0: Ange ngilishi igama.
1: Singalishi.
0: Anonymous. Angishaye ngimpama. Ngendlela sengihlumeze nganga senginenkani vele. Inkani into enginayo ihamba ihamba kuyivele.
1: Bekuvela.
0: Bese ngimnika iside linye ngithi hayi mina ungashaye enye impama futhi ngala. Ngoba into engishayela yona ngiyazi ukuma nomuntu ngikhulume naye kanti angithi ngisebenza ngabo abantu. Kumele ngikhulume nabo. Hayi ke ngaphenduka isidlela socansi ke lapho.
1: Sakhe.
0: Yes.
1: Umnikazi wesitolo.
0: Yes.
1: Sho.
0: Ngangithi mangithi ngiyakusiswa mathu uzongihambisa. Imoli le kwangakabi bikho imoli.
1: Sayiqokolola. Yes, iground ngiyakhumbula.
0: Yes, why ngirayiphela lapho. Wayengithatha nje ahambe nami afika thi afika ngirayiphela lapha bese yangibuyisela esitolo. Angixebuli la emqaleni ama life bites angenze yonke leyo nto ngiyicamanga.
1: Yo.
0: Aqeda ngibuyisela esitolo athi once ngasho and isibhamu ayihlele siphethe ngisandla.
1: Ngisho
0: kuthiwa ke kwaganga umuntu esitolo nje uyababona umuntu mayiphuzile uthi ba enze lezo zinto
1: ezisifana
0: wayifika mkhombe ngesibhamu nje. Isibhamu kwakuyinto eyayingasuki esandleni. Nami nginalokho ke ngingaloku ngireshwa ke ngiphindelela ngingayisho leyo nto ngithula naye.
1: Shu. Wait, unayo umfazi, unayo unkosikazi ahlala naye.
0: Yes, unonkosikazi wakhe wathi once ngatshena unkosikazi wakhe ungibulala. Futhi ungibulalela lapha emahlathini ngenze ngitholwe umuntu. Uyabona umusuke emakhaya nomqondo uthithibele.
1: Yeah, yeah, yes. Yeah.
0: Umusuke emakhaya nje umqondo wakhe uzokane uthithibele, uyinto yobona ukuthi hey noma ngathi ngiyasaba, usaba yonke into. Akufani namanje, manje awu usungangidubula nje mongidubula. But ngalesa sikhathi umqondo usalele kakhulu because ngangiwufam Julia kakhulu.
1: And futhi you from the background yamagama ukuthi ubuthukwa kuthiwa awuzali. So in that motion mhlambe masibuyele emuva. I'm sorry, it's not that mhlambe sivusa amanxeba, but siyakhuluma because kunomuntu osifazana mhlambe njengamanje obhekana naleso simo.
0: Yes.
1: Ukuthi enye into akwazi ukukhuluma because mhlambe uyondliwa, mhlambe uyondlelwa, omunye uselana noma buyingane akasathandi, but because kuthiwa uyondliwa. In that motion ye rape ukwazi futhi ukuphinda uqhubeke uyosebenza with a smile to the customer. Is there anyone who was ukuthi ushare naye those moments?
0: Wayengekho. Akekho nje umuntu engangikwazi ukushare naye.
1: So ukuvalela isitolo because akafuni ukuthi
0: ngixhumane nabantu.
1: Abantu abangakini mhlambe because base bekhona obopopo, you have friends mhlambe ongakhulumi namuntu.
0: Iphone ngangenayo nje yabona.
1: Okay.
0: Into ekuthiwa iphone nje ngangenayo.
1: Because
0: ngangisafika lana ngingabi nayo imali ukuthi ngakwazi ukuthenga iphone.
1: Uhola imali nestore?
0: Ngangihola u 450 ngenyanga.
1: 2003 uhola 450.
0: Yes, 450 ngenyanga ngisebenza ubusuku nemini. Sometimes ngingayitholi futhi naleyo mali elinye ilanga. Angi ofi futhi mangi ngathi ngicela ukuya ekhaya kuba nako lokho nje kubanjelwa imali engakhokhelwa because ngicela ukuya ekhaya kuthuzwe sala abantu and angikwazi ukusho ekhaya because ekhaya yabona aqala bowukhula ngalendlela ukuthi enene khona ezinye into bowungakwazi abethu abazali bungakwazi ukukhuluma nanoma yini.
1: Yeah, yeah, yes.
0: Eze thingani manje zinenhlanhla ngoba siyakwazi ukuhlala nathi sikhulume. Uma ungakhulumi nomzali, bungahlali kanje nomzali ukhulume. Noma ungadliwa yini but ubungakhulumi nomzali. Abazali bethu bebenzima ngale ndlela ukuthi awukwazi ukukhuluma nabo. Akekho umuntu oyaziyo ingane yami ziyazi manje leyo nto. Manje.
1: Yo.
0: Mhlambe 2 years back ngizitshena ngale yonto ngigonyuluka because ngangifuna ukuphila.
1: Yeah, yeah, yeah. Okay.
0: Igonyuluka. That's why isonto ngingayi ngayithula ukufakazi kwalo because kangenzela ukusiza nomunye umuntu ukuthi onale nkinga engingaba nayo kuyaphileka nayo.
1: So in I'm sorry, in that matter mhlambe if I may ask uthi mawuqeda moving from Ashburton a whole drive to eqokololo idindele imall now, what is the conversation la emotweni? Ama threat khona isithembisa kuthembisa sona ngizokunyusela umrholo one day umfazi mayishona you gonna be my wife. Sithini ithini conversation because along the way there must be a conversation mhlambe if you recall.
0: Ungitshela into eyodwa nje ukuthi njengoba usuka emakhaya nje ufike ngosisi wakhe akekho omunye umuntu omaziyo. Fanele wazi ukuthi uzophila lempilo le uze ngikwazi ukukhokhela imali
1: igcinene.
0: Lempilo engikuphilisa yona uzoyiphila. Mhla washo mina ngiyakubulala ngaphila nalokho.

Fasik and the album yakhe ka 2022 ethi miyekeleni. Yeah, ngoma yakhe usisi esinaye namhlanje uwaka sigwebela ayi uthi le ngoma uyayithanda besigwinye amathe nje kancane just ukuthi sigwinye amathe ngoba hey mina bese ngizwela bese kubuhlungu. You can keep those message coming makona ingoma othi mawuthola ithuba ungayilalela noma wakho njengaye usisi uzodumo ethi iyona ngoma angayithola ngathi mayithola ithuba ayidlalele umzali wakhe ngoba yo besitoti kakhulu uma

0: Ekhula uthi ke la umaphuthini sad story guys yo ayima you are strong eish I felt the pain we thank god cause usaphila wayenesihluku loyo baba engabe usaphila yini yena shame kunzima ngabe usaphila ubaba lo okwakuyena umnikazi wesitolo
1: ayi ngeke angazi angazi sengade ngamgcina ngazi nomsaphila yini
0: mhlambe ugcine umbona nje
1: sho uyini engeke sekudala mhlambe 10 years ago
0: 10 years ago
1: yeah
0: if umbona you were still feeling the pain
1: eish no aza ngembe because bese ngizwa uthi no angeke ungisize ku Philippines yami because anginawo amandla okufighta ngilwe naye
0: okay right asimuveke u 2003 ubusa stolo ekwenza wonke lezi into so many times then usuya suka estolo usuka after how long ubekezele kwaze uphuma kanjani uhamba kanjani la khona ithe khona sengikhathele
1: kwaba nesimo sangikhipha khona sokuthi nga decide ukuthi ngithole umuntu
0: khona endaweni yashbathe
1: khona yes
0: okay
1: uma ngimthola umuntu
0: ngithola khona kulabo aphuzayo la
1: yes kulabo abaphuzayo ngithi lapha eashbathini nendawo yamahashi
0: okay
1: babesebenza khona yes
0: okay yes all right
1: ngithola umuntu ke nami ke ngizitholela umuntu ngoba phela ngiyabona ekugcineni umama nembuzo ukuthi wayikade wafika lana ungatholi umuntu ngoba vele futhi uyasisha istory sakho ukuthi ubuyemzini
0: ubuza umama ojola nalo baba obehlumela
1: unkosikazi walowo baba
0: okay okay we are right
1: yeah ngizithole mina ngithi hayi no ngoba ngisafika ngisabafunda abantu ngisaba ukusho lento
0: okay
1: ngimthole kubhuti ayike sijole nobhuti
0: mhm
1: ayike ubaba kade ngihlalise ngaphakathi ngibe sengicela umama wakho ngicela ungikhiphele ngaphandle ngihlale kule ndle ngaphandle khona indle empty ngaphandle ngicela uhlala ngaphandle because angikho safe testolo ngaphakathi uma ethu khona into ebus stop la isitolo ngaphakathi angeke ngikwazi ngafela la ngaphakathi because ukhiye kuhanjwa nawo
0: okay
1: hayi avuma umama ngiphume ngimuve afika ubaba sengimuvile abuza ukuthi ngivumelene nobani ngithi mina ngivumelene nomama athi andini wafika nobani ngithi mina ngafika nawe wayiphotshena umama ngithi ngitshena umama ngoba umuntu isifazane njenganami ingakukulula ukukhuluma naye
0: okay
1: ayike akhombisa ungayithandi into engiyenzile
0: hayi
1: ke ubhutilo yakafike ke sibe ndawonye ke ubusuku
0: khona la emzini wakhe
1: khona la angithi nelokhu zavele ngaphandle
0: yisini
1: obhi ngaphandle ngikhululekile phela fanele nami ngiphile impilo yami
0: yes
1: because angikho ngaphakathi esitolo ngingaphandle
0: yes
1: angizwanga ngalutho ebusuku ngabo 12 qoqoqo isicapha
0: okay
1: mangithi ngiyalalelisisa uyena
0: Unalo umuntu wakho omusha ngaphakathi.
1: Nginalo umuntu ngaphakathi.
0: Ungqongqoza umnikazi wendawo.
1: Yes, ungqongqoza ubaba.
0: Yes.
1: Wawuwodwa umnyango uphuma ungekho umunyeni iwind nakhona nanamabhedlakathi. Kwafuneke ngizikhombise ukuthi ngumuntu wefazana uphuma emakhaya. Kwafuneke ngikuveze lokuthi ngiphuma emakhaya. Ngidonse kwadonseka ngiqhoke. Uyangqanqa umuntu la cause uyamazi.
0: Uyamazi
1: yabashaya abantu phambi kwabantu.
0: Yo, okay.
1: Uyambona ukuthi uthi lo muntu ngizofa manje ngizibuze nami ukuthi lo muntu mayengafela la ngiyothi bekwenze
0: njani
1: ngofike ngichaze ngithini
0: hayi
1: ngidonse ngagqoka ngezathu ngiyabona ukuthi isicapha siyange ungena naso isicapha
0: ngiqongqoza ngendluzula
1: ngidonse okwangenzansi iblue nje ngiqonge ngendla asala sengasagqokile ngimtshethi lo mangifika lapha eminyango ngiyambamba lo muntu weniyaphuma azosala bulali mina
0: okay yo
1: mangivula isicapha angilayishe ngempama
0: hey wawuva impama okay
1: ngibe ngimbambe ngqe umuntu wesilisa mokwambamba wonke wamola wonke amandla akhe ayaphela ngathi phuma waphuma lo wabaleka isibhamu esasiqhuma lapho wadedela mina odonsa isibhamu mayindi lo muntu uhamba nentombazane emotweni uzoshaya mina uhamba nento nomuntu wefazana emotweni
0: yo
1: hey ahamba umuntu kudutshulwe ngithe ngabe ingane yomuntu ayifile yini la indleleni ngimdedele mase balekile washona ehlathini wako kunamahlathi lapho shona ehlathini uhamba ngamasokisi uhamba ngeunderwear akasawazana nokugqoka indlela
0: nomsabanga
1: ngiye kamlungu wanginomlungu wayeseduze kwakhona
0: omakhelwane
1: yes
0: okay
1: umlungu ke ngimboze kanje ngesandla afika ngiphosela ithawula ngichaza indaba yami fonela amaphoyisa afika amaphoyisa ekuseni mayifika amaphoyisa lo muntu ulele emotweni uphuzile uma befike emotweni nanga umuntu wesifazane emotweni
0: uhamba naye
1: ehe bevele fike naye ungishaya nje uvele ufike nomuntu wesifazane eh amaphoyisa athi mayifika ha ukhulunywe language yakhona bayamazi vele engathi umuntu ujwayele ukungena ejele aphume vele bayamazi bangamenza lutho bathi sokuthatha sikushiye ashbathini bese uyahamba ke wena uzihambela nangempela bangithatha amaphoyisa nje ashbathini ngazama itekisi ngahamba ngabuyela kasiswami
0: okay
1: wawukiyeka kwami ke lapho ke
0: waphinda wakufuna
1: azange abe sangifuna
0: ya yabuya kanjani impilo uqala maphansi futhi kwenzakalani after that
1: ngabuya ngaqala phansi ngabuya ngahlala nosiswami ngaqala impilo phansi yasebenza ko Adonto mhlawumbe yawakhumbula la mafoni la ehlala emgaqweni
0: yeah ufonisa ngamashumi yes
1: singangikhola 30 rand ngosuku
0: ngathi ngiyakukhumbula kancane ngathi ngiyakukhumbula kancane
1: ungibona ngangihlala nala khamba ngamaphoyisa ngihudule
0: ubaleke
1: yes because amaphoyisa ninihlali lapha phezulu
0: umbhemu lo owabamba ubaso wakho umbamba ngqi ngenxa yakhe kwagcina phele ngaye
1: angimazi kwaphele lapha
0: wamgcina ngalo wobusuku
1: No, ayisange sathi uqhubeka kancane.
0: Oh.
1: Yisange sathi uqhubeka nje nempilo ngabinga ngakhathala nami.
0: Oh, wayibhedela yena. Hayi ngoba nakho ahlukuleka ukuthi okay.
1: Wayibhedela yena ke yaphela ke indaba yethu noma esafuna kubuyela kumina ngangasathanda kubuyela kuyena.
0: Kuyenzeka phela ukuthi umuntu abone amaphutha, bona ukuthi.
1: Hayi ngeke ngase ngi right futhi kwayindlela eyangala ngangayithandi because indlela kwafule ngiyengala na yangikhumbuza igibhithe lami.
0: Okay, right. Usuyafonisa ethaweni abantu bayama bayafona bayajola ngo 2 rand kuthiwa darling yeza lapho ngakini ngiqhoke iblukwe elimhlophe ngizowehlika ekhumbeni ebhasini ukuthi nokuthi impilo yazama lapho uthi khulise wakhula wamuntu wesifazane uthwala ningane yokuqala kanjani kubani
1: impilo yangishalenga
0: shampuna izonzima kakhulu umthola khona la emafonini
1: no ayena ngimthola nje emafonini ubhuti wayesebenza nosisi wami
0: oh
1: wayeloke ngibona nje manje yakusiswami abona thai lento kazi
0: ikhona
1: ngise islander ke ngaleso sikhathi hayi manje sengu size 46
0: shilo ngiyakukhumbula
1: sengise islander ngaleso sikhathi ke Okay. Eh ngathola ubhuti wayesebenza nosisi wami ke ngathola zona ke le ingane ke yena
0: imake uphinde washada futhi after
1: no
0: oh bese kuumjolo nje
1: umjolo yisi umjolo
0: wa wangaleso sikhathi ukuthi nawe uthole iprotection ufile umuntu wesifazane
1: ngisuse leyanto ke ya
0: so mhlambe cause siyakhuluma ngalesikhathi kuzoxola mhlambe omunye Normally umuntu wesifazane uma isikhathi samba noma esethola umuntu amthandayo uyaba ne past trauma.
1: Yeah.
0: La kule relationship yakho ke lo le owayithola ngosisi wakho. I past trauma ubudila kanjani nawe? Buyenze njani? Makwenzeka kuvuka ama minutes, kuvuka ama hour, kuvuka leya nto eyayenzeka eqokololo umqondo ukubuyisela emuva.
1: Ngaba nenhlanhla ke umuntu engangimtholile waye understand because ngangixoxe naye yonke into ngamtshela. Mase kusuke leyo trauma leng endingangilwa
0: wabane sibindi sokuthi umxoxele ukuthi what you have been through
1: singamxoxele
0: yho okay
1: endingangilwa naye ngangilwa shame ingakusagcina ahlukene nje ngangimshaya because nganginali ya anger le
0: ukuthi umuntu wesilisa
1: umuntu wesilisa nje bengimshaya nje bengimshaya ngoba ngiyazi ukuthi once umuntu wesilisa wathi truth uzomhlukumeza manje umuntu wesilisa nje wangenzela into bengishaya ngishaya hayi bengishaya ukushaya futhi mothu uzongishaya bengithi ngihlangabeze
0: Yo,
1: ithi ngihlangabeze nje ngizokushaya sizolwa futhi ngebengilwa ngale.
0: Phambi kwengane yini?
1: Hayi ngeke, hayi phambi kwengane. Yabona nje mhlawumbe manje let's say sifuna ukulwa, bengithatha ingane mhlawumbe sengathi ngifuna ukuyabona ngendlela ngidine nga ngifuna ukulwa ke manje. Thatha ingane ngicelele kamakhelwane.
0: Ucela udede.
1: Ucela udede nje khona la ngasikhela naye endlini nje ngakukhiye ngokhipha ngewindi. Ukuthi wasikhahlela kanjani isicabu wangena, ish. A ingangihlukumezekile lapho ngangihlukumeze ngangingakwazi ngibe ngihlala ngempi bengihlala ngumuntu wempi nje ngumuntu wempi nje phatha phatha kancane nje mangibona ukuthi ngikhuluma into engayizwa kahle nginempi but the more ngikhula yahamba hamba lento ngihamba ngikhonze ngenkonzweni ngikhonze yahamba hamba lento ngayizwa ke manje ukuthi sengingakhuluma ngikhululeke ngayo kuze iphume
0: right umuntu wesifazane obese mendweni wathukwa ukuthi ingane akayitholi usuya basemathandweni usuyayithola ingane in that journey ubusuyiluzile i self confidence ukuthi uyokuyithola ingane ngelinye ilanga wanento ethi angiboni ukuthi ngiyongiba umzali mase suyithola ingane bathina basemzini ababekuthuka mabekubona because ngeke ungabuye liphele ekhaya
1: wakhala umamezala engibona umamezala nje wakhala inyembezi ngiyiphethe zo 3 ingane ngigibele taxi ngifica ngise taxi wathi ezakho le ingane ngathi yebeza wakhala minyembezi ilokho akubuza kuphela
0: yho
1: sikushuthi wayesesola noma wayengasho lutho yena kwangithuka umyeni wakhe
0: okay
1: yes mina ngangitshela ukuthi athula wena inyumba mangithi ngiyaxoxa nje ukuthi athula wena inyumba ngitshelwa ngingahletshwa
0: usuthi mawubuya usuthi mawubuya uze emakhaya usubuya uphethe izingane zakho
1: kwabhlungu kumamezala
0: sekubhlungu kumamezala nakwindoda yini
1: indoda yayiseyishonile ngebhadi indoda yasheshe yashona
0: oh okay.
1: Ngathi ngithola ingane yokuqala nje
0: wenza sethiwa isayishonile okay
1: isi yasheshe yashona
0: so laba ke ama extended family nawo akubona njengomuntu amagama ewasebenzisa afisa ukubuyisa le move
1: ngiyacamanga cause wona ke iwona engingaze ngawabona enhloba ngaze ngihlangana namanje angaze ngihlale ngisho ngifike edrubini ngasekha ngaze ngihlangane nabo umuntu engahlangana naye nje uyena umamezala naye sewashona naye inkosi yami nobaba izala lo wayengithuka naye so bashona bonke nje kuloyamuzi bonke bashona bonke and umakoti amthatha umyeni wami engangiganele kuyena nakuyena akatholanga izingane kwaze kwabiza ukuthi kwenziwe lento yasemakhaya kuthiwa ungena
0: wangena
1: umakoti wakhe oyelama mina wayibona ithola izingane emzini kuyakubheka ukuthi wena umuntu efazane ongazali kanti inkinga ayikho kuwena umuntu efazane inkingi kulo muntu but umuntu efazane isithunzi sakhe nje sihlezi
0: sishaywa phansi
1: sihlezi nje isithunzi somuntu wesifazane siphansi
0: ngaze ngalithanda uhambo lakho ngaze ngayithanda ingxoxo yakho soniwa isikhathi but what I want to know mhlambe siphuthumise nje impilo iqala nini ukuhlangana la uthi khona now sengumasigwabela senguzowa ngempela manje ngisemandleni nami are you in a relationship currently
1: relationship enginayo ingane zami nomndeni wami
0: ngenxa yokuthi umuntu wesilisa uthi wakulimaza
1: hayi ngaphandle kwaloko nje into sengisikhethele yona
0: siyikhethelele to be a single parent
1: because ingane zikhulile manje akukho lulu ukuthi ingane sezikhulile kanje ulokuthi nginomuntu ngina ingane uzosikhuza kanjani wena makuzobheda wena iage engikuyona isangivumeli ukuthi ngenze le yonto
0: yho
1: yes
0: shuthi ungitshela I'm sorry ungitshela ukuthi umuntu wesifazane once wanezingane ayikhulisayo ahlala nazo endlini akusavumelekile ukuthi abe neshende
1: kuvumelekile kukuwena ukuthi nivumelana ngani noma wena umubuka leyo nto uyibuka ingeke izikhlukuseni isithunzi sakho einganeni zakho kufuneke into uma uyenza kufuneke wenze show ukuthi uzokwazi ukukhuza ingane because uma ngizokwenza into ezingasili phambi kwazo sebekhulile kanje ngizothi ngiyamkhuza ukuthi ingane wena ma uyakwenza nje uzophendula uthini
0: yo right yo it's too heavy and it's deep yabona ukukhuluma nawe sisiwami oy security osebenzayo lapha emsebenzini khuluma nawe sisiwami oyinesi khuluma nawe sisiwami usendlini uyayibuka leyo ngane yentombazane leyo ngane yomfana ngeke ukwazi ukuyikhuza ingane ungenzi kahle phambi kwayo
1: yes
0: right ubaba usakhona wabantwana
1: eh